0: Kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay ay ay ay ay ay.
1: Everybody. Sijaona watu wakitikisika na nani.